0: Maseke, ay, iti wazala wena ay ken. Ay, bo, izubo, nisa mapenki. Iti na makhaya maningo maningo.
1: Majini bo.
0: Maseke, ay, iti wazala wena ay